0: Bajita Pale FM chikumi mumu sambu wakamuza muenda ekula erio muntu waburijo ita kuziro msambu tano muenda emuziro msambu muenda zero zero aneziro msambu munana biri asatu inkaga inkaga zesimu zobo itako obeko chibuzo chobuza Musau Rahma na dala kuonsonga zetu badetu gina maso nukubanga tuogirako agambi nti ezempiso zetu ogirako zari za da mwana tu jeziri jeziri ama sawu infakti nejo juzi wano hulu mwana gubaji kupi
1: nekale sena kutengina ti like
0: empiso baji kupi dadala munda mu mu wanko za sechi gambo chechi inzo kutegeza katufune wano mkubi wesi maja kubanga atubolira itakuziro musambu tano muenda emuziro musambu Mwenda zero zero. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Wanji. Oh. Damogezeko. Ngo ita kusimu za fezo. Zetu gezezako. Oko balambika. And then. Kanjira nze ncha kusi kebi ange. Ngabana bama simu. Mwebaja. Hello. Hello.
2: Hello?
0: Yes, kendeza kuredi yeyo tuulizganye.
2: Asalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.
2: Za rahme nansana.
0: Yes, rahme nansana.
2: Bade mbuza.
0: Yes, mbuza.
2: Asalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salam na wa rahmatullahi. Aliatia ajibadiru ena masa angao webali kubanga kuoli kumukutu ogena masa na kubanga uuliriza ajati sofi emutungo na webali nyo webali redala okubanga kuoli tubebaza na dela bewayo okugoberera programu eno opal doctor nechino kanchu kubuze katutugeze oina kiwayo gede konti omuntu osoro kukozesa empeke zino oba waliwo kali akoluzungu kawagambi aha okusobola okutangira malerion onakozesa fansida azimira pakadi
3: fansida wetwa tumuweleza omchala wembuto tumwa mo trimester soka ne yokubiri okuva ku miezi from zero to 3 months.
0: Nga jimira buli lunako?
3: No, zibere mpeke satu azimira omulundi gumu. Then adamu na amire yo ku miezi etano.
0: Abamu bazimuwa na gaba na basawa bagala kujia mulu butu lwa.
3: Iye, ni bagano zimira cho chitufu mba manyi.
0: Kati abamu bakula mtia?
3: Hata tubakula ati. Kango tena kugenda kwa to omuntu omukulu osekule mpeke ojimunywezi.
0: Bwagana nga bireka
3: tukuwe dagala ne tukugamba akalunji akali mukulimira n'obyo bugenda okujanga tolimize
0: ebidirira ya
3: ebidirira kati nafe tote tuinangeri je tugenda kukola
0: naye rindako aba ba mama bayino muzogo bumwogera ko ne babawe bakyusamu oba kiba kiganye kuwa mlimo uriyo msao na kazi na jamu duwari tu no mkolela na kula bango parking anaga nseno msao unze simira mpeke tuka nga kula bori muzi parking
3: yee wala watu gabanti simira mpeke mugabani katugenda kukola tutia nane bayo wali atene cha unsa walu waba awami yukini nagamba mwami ya kugamba antizo mchala wangeta mira mpeke bulijate kaeda nagamba tubireke ngo mami ya gambi
0: kati ulodozi mwupa mwge na jikula mti
3: kati ulaba lide dagala lianti nendo ok tukua options watu sawa kumira mpeke walo chetu ita pregnant care their capsules walo wali inti nze capsules zinya anguira walo wanabata agala mpeke so bakuwa option ya capsules wala capsules zomira
0: mwini mwapa gamba anti musawo nze mpeke sijja zisobola nkubamu empiso
3: anti kata anti nento tetuina ilia mpiso zibera mpeke mpeke echama nyenyo syrup ate syrup nayo tujuwoyo nga omusayi gwe gukendedde nga lirubuto tujumuwanga tasobola kumira buweke
0: linda ko omusawo omukazi olubuto tebamukuba mpiso
3: anti amadagala ganti neto galimu fomu ya mpeke na capsules kozi nechila la syrup ate sizona so kati uba tusobode kweza mpeke ezo ne capsule ne syrup tele option indala telili mu fomu ya mpiso
0: nechino ndoza kageri msaura market kufunye na cho tuagala tugendo kuhunzi ka programu eno gabantu bakitegedde omukyalo w'olubuto singa asiri tuka na agwa mfunye bulungi
3: yes sir
0: omukyalo w'olubuto singa asiri tuka na agwa
3: yeah.
0: Bichi byayinza okusokerako okola
3: nga yakagwa byasobola okusoka okola
0: naba muli okumpi kubanga reports ezo twazifunyeko kemabega kawe mu kitundu
3: waba good day ebera emergency mamu isoka kumudusa kudwaile libali okumpi they do bakole scans balabe yes ekisoko kolebwako kumudusa kudwaliro ni bakola scans abali mu pain they manage pain
0: ida kunyumiza
3: wabali mbulumi nebamu nebajanja bo bulumi obo then bakola scans ni balaba obako sedwe ne munda
0: waliwo bana bachara babira kubyalo bamulero bo omchara yagwa jojuze olwagwa bwati ekigo bana bamusoka ko nibagamba olubuto lwechise nimuite gundi kati olina jana munyike
3: that education to anyway never medical chaliyo but bachi jao intimo kumuchu somo uinzo koso echiri munda so we don't advise we don't advise
0: okay kamfuno no ye ndabe chicha gamba hello esebo
4: amalaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
4: mwale tuwe
0: we bali kuuliriza ani ono
4: na yusu fechi kati wa
0: esebo ensongo ziulide wama
4: nganze ulide Chariyo bulwadi mpiso. Baba kule mpiso malwari. Ati njaga la uza kukuma. Mkazi ngari. Mta kushoko yoya uto.
0: Soko deko nkuulire bulungi.
4: Ati nzaga mba. Ati njaga la uza kukuzo ngamba. Kyo mkazi ngari uto. Kicha avira kukuyo ya uto. Kari ya uto ngaiba ya galo kunywa.
0: Ngayagala kunywa buto
4: omukazi
0: musajja wange soko ekibuzo ndabo musawo kimusesesa
4: nambi omukazi ngali rubuto waliyo mucha yali rubuto nayo ya buto nga bwayagala
0: katonda wange
4: ati njagala kuma chavira ku
0: kale webale nyo webalide dala ekibuzo kyo kituusi wa musawo rahma musawo omuzali sagwe tulina mu studio zoro nokulwale omukyala ali lubuto ono abuuza kiki ekiviirako omukyala okuyoya nga yawulira ayagala kunywa buto
3: bijja kulima naye gwe gusasa kiwulira siyagako muntu ayoya kunywa buto ali lubuto
0: Nang. Gayo yakunywa buto.
3: Ya ne alabika. Simi but olinga bayo yokulyetaka. Ne yayo yakunywa buto.
0: Okay. Katifunon. Hello.
5: Hello. Assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullah.
5: Ona Sadi ekigoli.
0: Yes, bwana Sadi.
5: Mbadenze mbuza. Omukyala okulira mpulira bagamba simanyi mbu kukuba omukono bagukuba Kampala mukadde bagukuba wa
0: Kali. Bajita Pal FM, eno program bajita Pal Doctor. Tuina Musau Rahma, okuvali ku Ryan HSC Hospital. Ati mzalisa, ataba zalisa, bebakubo mukono, siwe chiri Musau?
3: Yeah.
0: Okay, ogenda kumudamu musajja wange okuva Ekibuli. Hello?
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Mbade mbuza sheho.
0: Aniono?
6: Nze Halima.
0: Osinzide wa Halima?
6: Sinzide no Karamba sheho.
0: Buza Musau wali wano?
6: Mbade mbuza sheho. Yomkazi yomkiala wa rubuto kiza kuchi. Okubabu ukiriru wa rubuto nga ayokereru wa nyapu na nyo ipogo munu.
0: Nga babu ukiriru wa rubuto?
6: Nga funa nye bogo kukurubuto.
0: Loka loka oba ne mugongo?
6: Ne mugongo ye nabu ati.
0: Ate mubigere wansi?
6: Mwoto, na vigele na babi vangwe bogo mwoto yevika.
0: Bada inda kubuza muna ayi?
6: Estevu.
0: Nti, bada ya chintu chino nchikubuze nga nchijira dela kukundi. Oba yegwe obo inago chibuliza?
6: Inago chibuliza mzukuru wange, Estevu.
0: Kale mama.
6: Estevu.
0: Musau Rahma, yanu kule ibuzo vya bandu?
3: Inda kutoka ni yasose, ya buziza omukono. Simanya ni yatandika weche chintu shogamba ti omukyala bamukuba omukono kozalwa kugamba Musau bagambye ti omukyala bangamba nti omumarali omukyala abeera olubuto bamukuba omukono atoli yamugamba amulagira ddala omukono gwonna Musau agukuba omuki omukyala
0: soko linde ku Musau waliwo bana babeera n'osindika omwana ku luguulu n'omugamba emmotoka ebeeyitawo gikuba omukono
3: Yes, walu wecho. Then, kachifeche tukola, simanya ni ya chituma watu yonti okubo mkono. Nate, si, engeri jiba chogera mosi jichukolebo.
0: Kale, enjogere ntufu ya ndibadeche.
3: Muluganda sima engeri jengenda chikozesa. Finefe wafe tuko, tujitanga vagina examination it. I examine. Ya bele nino kwe examininga mamono ndave omwana atuse wa mkuka. Kwanga tuina fengeri jetu balanti kasta kumumwa gwa nabana. Mamono waba ebisa ngalimu nomoleba. Iti alimu kasera kazala tumukewe ranga tusayo ku ngaloza fe.
0: Si mkono guna?
3: No, ziba ngalozo ka.
0: Kino kitandika nga omukyala ali ku lubuto lwa myezi emeka.
3: Wano ng'agenda kuzaala.
0: Ate
3: n'abaana yigudde.
0: Waliwo abakuba omukono ng'olubuto lukyali.
3: Ku myezi emeka.
0: Ngeena.
3: Iisha nga banoonyayo ekyo nedda mutandise tuwayiriza. So, tukikola nga mama atuuse okuzaala. Azze mu ddwaliro ayina ebisa. Awo twatwagala tumanye. Omwagwa nabana obagwe gudde sofe tuina engeri gye tubalamu n'engalo zaffe nti tuina okuva ku centimeters 2 mpaka ku centimeters 10 wabeera ku centimeters 10 n'omupima n'olyanga omwagwa nabana guli ku centimeters 10 awo aba atuuse okuzaala akaseera kakasembedde
0: okay
3: yeah so pozo okubyadde buziza ki okwokyerera nenda kiyita kwokyerera Nze chemba de amagezi gempo yomuchala bagende bakebere omuchalo yali olubuto tusad oyinza okusanga ina either sukali oba pressure nga byajjudde ku lubuto tulina kye tuyita diabetes in pregnancy ata kugeekamu ku bubonero nti omubiri gwokyerera na ayinza n'okwetakula then ne pressure so Magezi gamu agende ku ddwaliro bakebere ebintu ebibiri.
0: Banga nti omukazi w'olubuto asobola okubeera nga ayoya kwambala saati ya bbaawe.
3: Nga ngojimu wajambala.
0: nyabambaga kabanga kajanja
3: mbogo gira angate china kutuka ku
0: sibula tuve wano.
3: So then katinga maliriza shankubiza bachala chengeza ko chanja gala kaliba manyente malaria mo ngomchala lirubuto si chintu chanyi choinza kutwala ngecho kuzanya yeah inti asobola kutwala ngecho kuzanya oli waka ogambe njagenda nate bagendo kebelanga it's late recently bade abantu batanso gamba malaria aliwe nakuzino ata malaria nakuzino wanja ulo but si wanja ulo it's the same malaria netu chizude nti abantu they ignore the signs naja late agenda okutuuka
0: ngobude bwise
3: agambe nyingo zinumamu alaika typhoid agenda okutuuka nga it's late bagenda omukebera nga malaria aliku plus 3 that is severe malaria so nga ino kutandika health treatment so nga nsaba ba mama malaria twatwala nga akantu akatini huulira ngaokyusemu genda mudwaliro erikuli okumpi bakoleki bakebere sobola okumanya ekituufu
0: okay tweyanziza nnyo tweyanzege banafe betutambudde nabo njya kusaba musawu rahma abantu bajukize ku namba y'oboli yawo
3: okay abantu nga sinna bajukiza ku namba yange sokentumire ku mikwano gyange sokentumire ku Rain Hospital, Rain HC Hospital tumire ku bazadde bange ntumire ku kugamba famile yange ntumire ku mukwano gwange bamwita Saddam yeah, wow, by the way, I know Muslim Ran, Yancha. So, Mr. Kayongo, simanye ba waguze da kit.
0: Kit, you yeah. Wizard one.
3: Eh, kacho ino gula kit, Mr. Kayongo. Ino gula kit, Ran Yancha. Then, netu yane kuwa kwa ziwa na yewe nkola navo. So, ina bagesi mwiri 07-02-94-85-20.
0: Okay. Tisura kubanga tu gaziwa okusinga kuwano. Program, paudokitu unakuru, alubwe tuwe tujuwonzi se. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
7: Hotel Africana ye hotel yoke yomulembe mugwanga eri mu kibuga wakati tuline bikosebwa byonna banquet meeting facilities conference halls wono take nchikozo okusinzira ku bantu bolina tutuze nkungane za kuno nezensi yonna ebisenge omutekebwa embaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobic steam bath ne massage para business center yafe eri mu buli kimu ne forex bureau weli Hotel Africana tusangibwa ku plot biri kunya Pearl Avenue Kusimu, Noti Nya Emunya, Sambu Musambu, Sambu Mutano, Noti Noti, Mwenatu Maniliza, Hotel Africana, ye hotel yabana.

0: nuna kurucha. Bongeru kukuiri sa mumpiri sa singira drukbanga ya mulempe. Program yo. Come. Ubupundi makura. Tuchisiste bucha. Tukumaona nkuba mpya. To the rhythm. Katika. Ibrubuli minoburunzi. Uhinzo tukufuna sente. Ngoita mkulima. Uyumu nukurunda.
1: Alright, program obutonde makula nange muzukuru wa Shabani Mukasa Chibirige Kajimu ya Laija Ahmed Omusunsu.
0: Katigu kwebisao, ufune sente, ukurubu kagubu insibo. Program obutonde makula, ngatuli wabu, nabano nyirisa, abale misa, abakugo. Munsonge zibyo buli minoburunzi.
2: Ise gude daru, wano Uganda tuchari mabega. Chisoka, tulina substandard inputs. Ezi jawano, mwemuli ensigo, mwemuli edagala, ebijimusa, mwemuli ebifuira.
0: Programu Mutunde Makula, buri rumu kaga, okuvuka kusawe mu, paka kusawe bidi zichiro. Programu Mutunde Makula, bidi ya bidi mumu kaga, ino stoku mpya.

0: bagoberera naye ekimu ku bibiri njagala kwebaza okuddamu okwebaza eyayiza amagezi g'okuteekawo leediyo eno
1: amina ya rabbi
0: netubeeranga ffenna abakkiriza n'abatali bakkiriza okweyagalira ku leediyo eno ku mpeereza eggwanga lya uganda kubeera nga banne bakuwuliriza n'okutuusa mungu bw'abeera nga akujje mu nsi muno nga basigaza amaloboozi we gwe bayogeranga oluusi lwaba baagadde okufunayo ekigambo ne bakiteeka ku mpewo n'abalala bonna otakumanya ne bakumanya nti gwe gundi alhamdulillah neebaza katonda okubeera nga omuntu ono yatandika ekintu kino amwongera amaanyi n'okumwongera amagezi n'abakozesa ebigambo bino byonna munga asobole okubeera nga abateeka mu nsi nga babitwala okubeera ebirungi gye bali oba mu ngeri yonna nga bwefaanana akaala akesemba mukwebaza yalaba okwebaza muzukulu wange ono shakkalungi okubeera nga ebintu bino tubikuttewo naye
1: alhamdulillah
0: era byonna buli weeyita abantu abayuulirako basiima
1: alhamdulillah
0: nebala okusiima era nkakasa kyomulundi guno oyinza okuba nga gwe gujja okusembayo ku nkola eno gyetwateekawo okumanya ebyedda bwe baali bitya n'ababuuliriza naffe obulamu bwaffe nga bwebutambudde mu nsi muno nemumyaka egyo gyetugenda okwogerako inshaallah saba katonda atwengera okutunyweza mu busiraamu
1: amina
0: n'okwagala eddiini yaffe n'okwagala mukama waffe nabbi muhammadi
1: okwagala
0: abooluganda betulina n'abaana baffe bonna basobole okubeera nga nabo balina ebigambo banaakola mu nsi muno era babiwulire engeri byakalungi byemubuulira
1: kikumi mu musanvu katonyezi mwera pal fm kwetuli webali nyo okuba nga okyagenda mumaaso tuwulira seeka tugenda kusanika n'akantu omanyi emyaka gino okuweza ekyenda lwaki omuntu yalebaziza allah nga naye bagenda okukola nyala tusokeremwako
0: anti ekigambo kiyinza okuggwera mu kigambo aya katonda kiyagamba nti wamabikumi nemati
1: minallah
0: obulamu buno bwetulina oyinza okwetegeera ani abufuga ani yabukuwa
1: ani yabukuwa
0: entambula gyotambudde ani abadde akutambuza entunda zotunudde kubeera ku bintu byonna byotunuddeko ani abadde abikulabisa nolwekyo ekyengera bwekifuna amanya nti kiwudde waani
1: waallah
0: n'abawulirira n'abatakyali ku nsi kuno bonna bagenda nga era katonda yabalinako obuvunanyizibwa nolwekyo ndowooza ashek ekigambo ekyo kiyinza okuba nga kituufu omabikumi nemati faminallah buli kyengera omuntu kyalina kyani kya allah
1: awuyiza shek jamiru muwonge twagala tubeere nga mukuwumbawumba kuno okusookera ddala era sijja kuvaawo nyaawo omanye omuntu waliwo munanga omu yagamba nti ye nga yayita nti I was born lucky nali nazaalibwa nga ndi wa mukisa tusobola tutya okuwumbawumba obulamu buno nogamba nti ekyamazima nze seeka jamiru ne gyenava eri emasaka ne gyenkoze nze era ndabire ddala nti mungu ampadde nembeera kino nembeera kino nembeera kino n'olwaliro bwe nti kale ntunanokola ntontono nga tubimazeyo byonna naye era omuntu amanyaaga nti wewaawo ddala asaanidde okwebaza
0: mpozi oba ayagadde okutegeera katonda kyakuwadde sooka webaza bakadde bo abakuzaala engeri gye bakuyigiriza okwagala katonda omubaka we nabbi muhammadi
1: kyengera
0: ekyo kyengera ekyokubiri mubyongera byoyinza okuba nabyo mu nsi muno kwebyo bakuyigiriza oyizeemu ki era bikozesezza otya
1: okozesezza otya kyengera
0: ekyokusatu mu buli kyonna kyofuna nebibeera bwavu nebibeera bugagga bwonna teriyo kiyinza kubeera ku muntu nga katonda tiyakitegeka
1: tiyakimuwandiikako
0: era batusomesa nga batugamba buli muntu ekyengera katonda yakiyamuwa bwaba tenabakukifuna tayinza kufa
1: Tasora kuambula mbuno kwansi.
0: Akubamba chuchari yani anachikewana.
1: Tewala na jaji sigabana.
0: Amala kufuna chengelechu. Mungu nari ukamunga anchakati bibe wikomurwano.
1: Okay.
0: Tuka kasa mba fena. Ukwebaza uka fena ukula bebya nami tufunye. Soka kwebaza katunda. Alhamdulillah.
1: Lillahi rabbil alamin. Okay, ngambo wewe echo chizinga ko byonna. Alhamdulillah rabbil alamin. Akati omko tugena Allah mwebaza nakuchi.
0: Wani?
1: Tugena mwebaza di Allah.
0: Allah.
1: Omko gafu ko kwebaza Allah emyaka ekinda tugwaddi.
0: Tushubira. Omko ko naba kutegeka. Sinzo kutegeka.
1: Sikwa kutegeka.
0: Abantu betuweka na buu
1: abala biye nsonga
0: abala biye nsonga ilibayi ya chigamba chigamba tia chigamba chino chito yuko kubela nga wejiri kuweza miyake chenda ngata guwajia kuno kofi ngata tetunga wako zaiwa Itu tadi wanga wodi. Nemu moja okoze nga wetulina fenkulaba. Ekyengere kikusaniza. Fenya tuwiramu kwebaze Katonda.
1: Okay.
0: Olwe ekyengere kye tulabyeko. Lwe kubeera nga bakola ensonga ezo.
1: Okay.
0: Ekyengere ky'oba ofunye okwebaza Katonda.
1: Okay.
0: Nga yatugamba nti la inshakartum.
1: La azidannakum.
0: Ayo.
1: Okay.
0: Nolwekyo. Lwebaza wetu tusaba obujiri.
1: Inshallah. Kale kakati unakuwa yutu waka tubele nga tukia ndio kumaliza tuwako na waka tunonyo ku ngerichi Uganda Muslim Supreme Council jeja na ye tuwulile olia jitanika uya lina chigende lirwachi era lwachi era ya kualiti amba silamu era amba silamu batika mbila amba tia au tuwa tani kila
0: chendoza abantu fena ibanga lifuna zi Nafunua ni zawe chini, dini na fe, kwa fanya mikisomu mii, okuwe ranga bali mundu ye na, akuli dini bibi na, chikandi njendi, kwa visanga vitamula wewe kyo. Na ye, wale rinu, mboza, ndawe sila wika, omuntu ya teka wakwe gata kwa wa silamu, Kiyonzi juu kizanti waluwe juma wa hidi, yali hidi, ya jisari ya bukoteyo. Ya ima na langiza na aganti wali ilu, hidi yeti kwa kubile ya imu mguanga liyo firinda. Ngatuko kubila, omwezi juna ya gunara visha, gama anga msaudi, Owa unna ugunala wikiranga ngafara ishigamu jokuwele nga tusari idi eno tusadde wano tusari dawari gundi na kugundi nagama tebe mbigade u umuntajia kuwele wenga asara idi owa mbili nga fetuma jokusara tuwa kena kusara idi emu haji sikarunji Kamu aku ya. Kamu aku ya. Si. Aku kau terus neba sara, ada neba sara angga. Cinta cinta ba, terus kisah ku, terus ku. Namu kulo ya teka usfim kanso. Ya gamat ya. Sari doa nebu koto. Iri aji sari nebu koto. Oyali angi ya chigamba chigamba. Tuwari ilu hidi ya kuwangi imu wano mu Uganda. Tuwari kusala hidi bili. Katusi mzira kumageza agateke wawo okuli ziganya kwensonga zio kumanyato mwezi kulabisi eno ya kusala. Mwezi tagundawa kulabika tukena nabu ya gamba ya liagamba msaudi. Mwezi chigambe chukuyavwa nga mazo kulaba ebiseera bingi naye wakulidde nga abasiraamu tebali bumu n'ayagala akozesa amagezi ge nga mazo okulaba ebintu byonna bwe bitambula ateekewo ekigambo ky'obukulembeze obumu Ya ndoza, ayinabi ya chiburi lako, ya chiburi ya abantu abamu, abantu abakulu, abamu bakisa nyukida, ni ata abamu balu uzantu kori yao techijakura urungi. Abantu bani badesi, buli munnabeja wawe. Nenga, ekigendi ilwa, mulimu bigambo nga bino, biendoza.
1: Ekigambo kyo kijja nga sipuli mukansa mazo kutondwawo.
0: Natendaba kubeerawo.
1: Tendaba kubeerawo.
0: Era mu ngeri y'okwebuuza yasooka kwebuuza ateeka obwatyo bwatyo amala okwebuuza n'alyoka agenda ebweru okubeera nga naye afunayo amagezi gonna anaateekebwawo abasiraamu ba Uganda okubeera omuntu omu kukomawo gyeyava n'agamba nti okubalwa olwaleero twagala okuteekawo okwegattako obusiraamu bwonna mu ggwanga muno kyeyakola yafuna abantu bonna abadini zonna n'abatwala ekabaali
1: n'abadini ndala baaliyo
0: bonna bonna buli ddiini yonna yagitwala
1: ba bishopu baaliyo
0: bonna bagenda ekabaali nga kyagendera kwe kuleba nti akoze eddiini zonna okwegatta kwazo nga kuli mu kigambo ky'okubeera nti omuntu ajja kukola kigambo nga talina buyinza
1: buvamu muwa mukuru we
0: kati nze kuteekawo natwala ekabaali eyo ekabaali gye twava
1: waliyo ekabaali
0: njagalaogenze
1: ngaani
0: nali mu kibiina kyaffe
1: kiriwa
0: muzimu community
1: wali muzimu community
0: Seyakumba
1: ogeze nga delegati
0: Seyakumba yali omukulembeze gudde olwo
1: wa Africa muzimu community
0: muzimu community
1: kyali kituula wekyo kyali mukoto
0: kibuli
1: okay
0: muzimu community n'abeebukoto balina Africa Muslim Community
1: abeebukoto balina Africa Muslim Community anagikulembera olwo
0: yakulembera yali Hassani Hassani mubalonda
1: okay
0: Hassani Sebunza yagenda kuba Africa Muslim Community yagenda nomulala yali kwaliko mbogo ndenga oligwe ngambe Hassani mukulu yakulembera ensonga ezo yakulembera ensonga ezo era kiyakola abantu obutako bantu kigambo kigambo kirina ntambula n'ateekawo baasi zonna zitwala abantu buli wa kibiina waliwo ekibiina kyayitibwanga muzimu congress mwalimu abantu mukaaga mu baasi gye baagenda naye bagisasulira
1: buli kibiina bakyo ba baasi yakyo
0: bantu olonda buli kibiina olina abantu bameka nti bwe batyo
1: bakuwa
0: baasi amugenda mu baasi bunaateba buli muntu baatuulanga
1: Sibuchawe. Kati mwa Afrika aba muzimu committee mugenda mu basi ki. Namu mugenda muyamwe. Olumu kulembedwani. Kulumba.
0: Sekulumba.
1: Sekulumba.
0: Mwa msazire.
1: Amin Allah yarhamu.
0: Omulangira gwe yalonda. Bagende batukole ensonga zonna.
1: Okay. Bani bibina kibirale byalimu awo.
0: N'abamirizaye balimu. N'abalala bonna n'abeebaga baalimu abennamirimu baalimu abeawano
1: namuŋoona
0: baalimu n'abookubyentebe baalimu bonna baagenda naye nga buli bantu batudde bokka okuteesa okwo mwemwava
1: kakati fe ebibiina by'obusiraamu byali bimeka
0: bwaliwo olwo ate Africa Muslim Community
1: ne Africa
0: muzimu community
1: n'ekyabamirizaayi bibiina bisatu
0: bisatu waliwo na ababohora
1: bohora nabo baaliwo
0: nabo baaliwo
1: okay
0: naye nga buli muntu bamuwadde ekisenge mwe bagenda okutuula balaba batya singa tubeera
1: muntu
0: omu
1: okay
0: ekyavaayo ate kwekukomawo wano e Kampala ebintu byonna bimaze okutereera
1: okay
0: kyendowooza nti ekyo kigendererwa ki kyali kigambo nti musiraamu si kirungi kubeera n'abakulembeze bangi Charimo Singa Kobuni.
1: Okay.
0: I was slammed by Jacobano Mukulembeza.
1: Mukulembezo mu.
0: Oh, mu. Agati Moving to Yaru, Bona Vanumarovio, Naviana. Chiracola never owned up. Mletama nyagaba ndo wagendo kusia kwe Zimbabwe.
1: Okay. Awa Zimbabwe kubwaji kwa kwa
0: wani kwa wani? Na nina mnya luo. Na mnaareta mdala zaki. Ne a community nereta nila itani shekurumba. Wana banti mdala zaki. Ngaba inyama barua agavudi weru. Fenda kwetu watu esiba. Tugenda kuteka wa ukwegata kofi.
1: Chechitebe?
0: Chechitebe. Akati Haji Hassani na waniko mkono na aganti sewo. Uvina vina vituvamu. Chitujia kuteka wa chigambo onti gundi ya wawe ila mkule mbizawe ili wano. Vila vina natewe jia kunyega. Tulabezi fi kila lacho nina chipia. Tika wechifu cha fe, afanya watu na agenda anga. Na chifu cha alichibuze.
1: Chifu cha alichibuze?
0: Nye nya, elichumi kwa. Na huli alichibuze. Nye Hassano yo, ya leteri nye igamati, ichimina cha fetu hiti Uganda Muslim Supreme Council.
1: Uganda Muslim Supreme Council. Hassani ya chileta.
0: Hassani ya chileta.
1: Avude mu African community?
0: Haa. Hassani ya chileta. Muslim community.
1: Avude Muslim community.
0: Africa Muslim community.
1: Africa Muslim community.
0: Aha. Ilana tu, ukwada mwa kutesa, waganti ya eshifuchuno, tugenda kuchijawa. Na agama ya lingo za mazoku ya bifobio nanga bifana la. Naganti kampala mkade, mwega yon najituba de, msonga za mpazo jesu gwera, mwecha akasuza kukiriri. Nenga kari keo ensongi ndala yonna. Abali wa kiyambi sako. Nyoru vanyuma. Kuru nakiriza. Tekao Supreme Council.
1: Okay.
0: Nyete kwa aji tekao mkisele chumangu. Wali linya. Kuwangi entani kwa ya. Yoko kore milimu jonna. Yasoke la. Au mboku State Council hao. Wali nyumba. Wali watu wade. Korea mimi ni mtu amani wa kisha chitungo no, tugeenda ku aonga kuhuri, nyumba yaliyao, nevaji tu watu wa banga, zamia kangeli yao gumu,
1: okay,
0: kugeenda wano ansi,
1: wasipuli mwenye kadi, agakani,
0: agakani, agakani wali ni songe mkuu, zinazo tamuri wa kumchisele chuo,
1: ya,
0: na wantu walionde dua shega mbada mukazi ba muadua. Na hiyo kukulu ya sekuitari folija safi ya mbanyo mza nabara wa chia maani baani baani niyo mkulu ya gamba ya aseka kukulu mbono ya bamiyoka mdala zaki kituwe lao nukutusa lilo na ye chikende ilwa awasidamu awasingo uonji tebaishite gira kudu uonji Singa wa achitigira.
1: Singa ni wachalichi kukata wa silamu, kubisilamu kwa hila wamu.
0: Kukwane dogozi ilimu.
1: Kukwane dogozi ilimu.
0: Kukwanga wa silamu bata ni kukumanyi wa monsiyo nuza wa silamu. Nenga achikule mbira, ya mkulu ya liyakule mbira government.
1: Okay.
0: Elana ya gamba hawe neshi gambo. Ti tusandise tu ina kandu.
1: Ya.
0: Ila ama yumba kundaga ya gawa silamu. Baga wabuli mburi bantuwe bali na mamu wani mwama nyumba gawa silamu wani wafi mkampala kwa ina ama nyumba gawa silamu ndoza nga walu nano walu kumi
1: agaba silamu?
0: Ee
1: nga wakaba watu wakaba
0: bali hawa hindi bagenze ati Neya gawanti, tujja gediza, oli awali wera ishira jivarikoma o, ne katukole, katukole ilema imiri mojafi, mokshulu za musende. Raba silamu ni wadani koku veranga wajako imiriza o.
1: Okay.
0: Ne lachi vichava silamu. Tuinza kulaba ye nyumba ni emu. Ezimbi dua Supreme Council. Sente zafa munu. Zazi imbie cheki zimbi. Wanguni sente indala. Oba Maulana Abdullah Zake ya zileta. Nenyumba zivago ni najana kumbezo nila. Tuchala honi nyumbi ya kasaba silamu.
1: Zoneva zitunda.
0: Ezali za wali simi mpangezo. Zoneva Abdullah Zake sente zijabjo wazi jemu kweti. Oyazija. Unawe ya zige msizawa silamu. Okujo kwa ilangakuli nyumbezo. Nete liyo ni mnyumba. Kayo okuluwa nyumba wako kwa government. Muli mtu ya deyo javira.
1: Ok.
0: Chigende ilu wache.
1: Nishibuanga chako mao.
0: Nishibuanga chako mao. Ensizo nina. Awa Uganda batumanyi.
1: Tu silamu tina tuina Supreme Council. Ok.
0: Na kutake example zineshidala. Awajyo kujia kuteka University of Islam. Walu umami umamira. Dr. Katan. Tuagena mbali yugendo kulawe nyumbi. Mayo gendo kulawe chifocho na. Na aga wanti wanae. Tambu devi fobi satu. Chino chochoku satu. Tanzania wa silamu banji. Kenya wa silamu banji. Nee wanu tetu ishtadeo kwa kubanti ya wasilamu wa singo kunjo kusinga Kenya wa wana Tanzania. Nee wasilamu wa watufu bali wanu.
1: Bali Uganda.
0: Bali Uganda. Bewa nyingi msi. Nee linda wa antuba batamuzi. Kenya wa antuba gingira mwingizi. Tanzania si watuze wa njini. Batunu nya wasilamu.
1: Wasilamu. Ok. So na aga matino university. Tujiteke wale Uganda, awali ya wasilamu, oboli ya wabateka mungkola. Okay. Awali za shirikuni mungu sambu, katunyeze mungu enda pale FM, kwetuli, tuli mprogramu atakulaba. Tuzeke yu miaka jansambu mwevili, nga mzee yu nilaluwa nga batanika Supreme Council, nga wali ekaba ale, edane bibina bukubuli debyaliwo. Eneshi gendezo, chomukulimbezo kwanga ebiseera ebyo marehemu Idi Amin Dada, chiyakola okulaba nti no atekawo ekitongole ekya Uganda Muslim Supreme Council okulaba nti abasilamu babera ne deposit limu kale ne kibuza kiri nti wetukido waleo kifana kitya kale njagala kwebaza okubantu kyagenda maso ngobuliriza mukadde wange Sheikh Kakoza oli buddo manyinto bira kone program eno ojuliriza ndabira nyo Sheikh Bakari nabala mwenna abali ekisasi Ajati Rehema Chisitu Mariam High School wewala mulimu ogenda maso kubanga okola kubanga tusimira ddala era tusima bwongerwa okola bandi enteekateeka yegenda maso awuliza program atakulaba ndi ne Sheikh Jamiru Muonge kubawali kisasi na guru gatulina yetu tunulira ensonga eyo nga tuvuddeyo Sheikh tuli mu kumaliriza mu kugumba wumba atwagala tuddeko obulamu obuweereza ng'oweereza mu ummati Muhammadi yeno biki ebisinza okulaba nti bikusanyusiza oba oli awo n'ebikusoomoozeza era magezi ki goyinza okuwa
0: nayogerako ku ntandikwa naye kanziremu njogere ebigambo bino bisatu
1: yesebo
0: ekigambo ekisooka Katonda okuwa ekyengera ky'obusiraamu oba oganyoddwa nnyo
1: Yeah.
0: Mwumanya ntu wali musilamu dalo ja kusinga ane Katonda. Kuna kuboku zukira. Uwoka sidwa nyumula mboku wila na musilamu.
1: Alhamdulillah.
0: Echoku mili. Kwe kumaya jova di.
1: Jova di.
0: Ato uvude yotia. Uvude yotia jova di. Urusi. Chivyanga wugari agaranya. Mubutu wabadimu. Ugena ngo ukula. Ukula uine vintu vio inzo kubela ngo ufinye. Kuruobu kuru volimu. Ate vintu yala vinzo kusuba. Uembela inzo kubela o ilavika kumuntu. Nebuli muntu yenda wali nga washadu so kwe baze katonda na baba muna giri da kwe la mchikambo cha shadu so kanjarebo kwe baze wakade wange sabanzala wanga vivaso kwa kumso mesa so kentoke katonda nombakawe nabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: okonjiza ako wa sheikh wange nga mkaga
1: yeye alina aluwa na aluwa
0: Sheikh Kulumba Sheikh Asamangi
1: Sheikh Mangi Allahumma irhamuhu
0: Sharif Haddadi
1: Allahumma irhamuhu
0: Azini Sheikh Muhammad Abdul Hafiz Oyo Misri Nawa ababadeho Atugenaji wali okubebo uzako Mungu abasasire Kuberango walero Nina Ebigambo ebinteke wako Obabi waimpa
1: Ya
0: Mbukuli wangu wenina. Simu miaka yuka nene ndavika yange. Ilavika nanti dala msaduo na asani de chintu kino.
1: Asani de.
0: Mbukuli wangu mfunye mbukusilamu. Msa wakatunda awi mkumili.
1: Amina ya Rabbi.
0: Ilampe mungu ngasu mbukuli wangu mfunye.
1: Kudunia wal akhira.
0: Kudunia wal akhira. Ate mkwene nanda kutuwa yogedi titei chofuna mwusimu na katunda kiteka mprogramu yu katikiriko onifangu mwore miaka jina genyenje nziramu abandu ate vannego mbienyo
1: ate
0: sicha sima yu hachi banja gadenyo kubanda nasoka wa Alhaji Yasini Bakaruba. Tusomaye tubadde tusomaye dua. Ebiseera byonna. Edua neyese si esembyeyo. Needuwa eziddiridde ku ezo. Yalangirira naga nti okuva leero Sheikh Jamil oyo ajja okubeera ng'omugenyi omukulu wano. Edua zonna asoma. Nagamba ekyokubiri nti basiraamu. Sajjo na weleza obusiraamu atuweleza akolera emirimu mingi naye mbadde nsaba tumugulire emmotoka naga nti miliyoni kumi nzirina wano kwemba mwongera naye ndowooza nti obaolyawo ayogera kinaabeera nga abasiraamu olwoosa abantu babeera si basiraamu
1: era
0: abantu balaganyisa abantu Naye ku nnaku olwayogera bwe yayogera emmotoka yajjirawo
1: alhamdulillah
0: ate nga mmotoka mpya era nga bamaze n'okugiwandiika mu mannya gange
1: alhamdulillah
0: ekyo si kinene nnyo
1: kinene kyengera kyamaanyi
0: kyengera kyamaanyi ate mbadde ndyawo mukyengera ekirala mu mirimu gyonna gyonna gye tukoze kusaba mungu ajituwe mwa burungi ata abantu webe gombedde ekigambo ky'okubeera nga bangamba si myaka gyokka n'ebintu by'okoze okuva mu 73 twagala okwebaza nga tuyita mu myaka gy'oweereza obusiraamu n'emyaka gy'okuliddemu mungu akuyambe tugenda kukolera embaga
1: kweza mungu
0: kweza mungu
1: alhamdulillah
0: sina ko sendu yange nandibadde
1: toina pulani
0: sina pulani yonna naye kigambo ekyo kyonna kiwudde mu bantu abanjagadde ne bantuulira nga bagamba nti omusajja oyo akoledde nnyo obusiraamu ekyagala okumusasulwamu katuyite emyaka gye gino egy'okuweza emyaka ekyenda abere n'ekirabo kyanaafuna insha allah
1: insha allah Alright, chikumi mumu sambu, karanyeza mwela Pal FM kituli, awiziza tuli mprogramu atakulaba. Nchali Karunji Yahya Musafa, tuwe ya mwano ne mkado wa feshe, kijamiru muonge. Obulamu, abulabi waise muno kwe waza Allah subhanahu wa ta'ala, bintu birungi vya mwani na daraku kubo inkomele reno, no obulala. Kakati, na wuze chibuzo Sheikh Jamilu, obuweleza ngoweza obusiraamu kubangira abamu kibagala okwebaliza bwe wezo silamu miaka mingi bichibyo sanze munga bikusanyusiza bichibyo sanze munga bikusomozeza
0: mwela mshintu ochete gereza oyuzo utanenya mwate yote gereza urungi oyuzo kunenya
1: yes
0: obesiamu uno bote kwefa ako
1: mubantu otia
0: ukwefa ako mulichintu chitunuli yenga chitali yugo
1: mulichintu chitunuli yenga chitali yugo
0: songa wejiri
1: mwojirabye
0: chitunuli yenga chitali yugo togwa mubintu biyoze wakuberanga bya kweya gara noruoza anto ojakufuna mubantu ni abantu bajja kuogera ko oluvannyuma n'okulaba ng'omuntu w'abeera ng'asembedde ku lujjuliro bw'obeera nga olya bubi banno bayagala kuvaako naye bw'oba nga obadde otunuulidde buli muntu w'alya n'ogendera ku lujjuliro okwotudde naawe gera n'empisa eyo naye mu busiraamu bo abasiraamu siwe tugamba ibana tuwe mpira yokusima kukola emirimu gy'obusiraamu obula tugamba Katonda tinkola ku lwa Katonda fena yatusuubiza okutuwamu mirimu gyetukola okutusasula nsaba Mungu agikkirize emirimu gyetukoze
1: amin ya rabbi
0: Mungu atusasulemu obulungi
1: amin ya rabbi
0: naye bano we bajja oluvannyuma ne balabanga mbadde weeyisa bulungi mu mbeera zonna nawe bakwatibwa ensaalwa oba bakwatibwa okwagala okusanyusa ate nga tosabye ate nga tugambye omuntu yenna nti singa onkoledde kino naye ne balaba bokka bokka okiteeka mu nkola ekigamba nti ndowooza ne Katonda
1: asiimye musambu kalizomera pale fm naye kano kwesisobola kebeera kubanga olw'okuba nti obadde mwalimu osobodde otya okuvuunuka kubanga obuweereza bwammwe si bwa musaala si bwa kusasulwa si bwa mwezi si bwa mwaka naye ne wetutunulira watunyumiza nti owangadde ng'oli bulungi osomeseza abaana okoze ebintu bingi osobola otya okuyita mu ebyo kati mu buweereza obutaliimu ssente nga n'abasiraamu tebasasula n'osigalawo kubanga ate okyali ku mulembe nga ku nobu kw'oli
0: ekikulu ekimu ekirimu tubadde tukola ngera n'emikono gyaffe tugikozesa
1: mubadde mugweza nga temutulira biro byemuweereza
0: okola wano n'okola nawali n'okola n'ogattagatta n'ofuna ekyokukozesa makaago era mu ngeri y'emu nga bwe nagambye abasiraamu siwe bakugira ki
1: siwe bakusasula
0: naye ani akusasula
1: jalla jalalu
0: era beera mugumiikiriza alla ajja kusasula bwonoba ofunye omululu ogulabika mu bantu ng'ate weerabidde alla omusiraamu ajja kuviiramu awo kyagala kubeera
1: mugumiikiriza
0: buli kintu kyonna gukikwata n'oba ogumiikiriza kyo Mungu bw'anaaba ng'akyagadde okukikuwa ajja kukikuwa nze mu bulamu bwange sisabangako muntu ng'embeera bw'ebeera
1: nze mwalimu wamwe
0: ekirungi nti b'okolera bayinza okulaba
1: nti asaanidde
0: bayinza okulabakisaanidde Dena na kino.
1: 1, 6, 5, 3, 3.
0: Nenga tukisabye. Dena na kino. Nenga tukisabye. Ogenda okuddayo eka nga basukaali baleze. Ogenda okuddayo eka nga bali matooke wegalyawo. Aloba oyo kyanoonya ki? Onoonya zakusomesa baana. Onoonya zakukulya mukyala lugoye. Nawe okwekolako nga bw'ofaana naye obusiraamu yirira ekigambo kimu nti obanga onoonya emikono gyo okunoga katonda wata kiriza uja kufuno wavu
1: sikabi segede mbunji yako
0: nami
1: ee
0: uvangu ununya mbu siyamu imikono uja kufuna katonda wata kuwa uja kufuno buzivu
1: uja kufuno wavu
0: wavu uja kujia
1: wavu uja kujia
0: na hivu uvangu badi olimogu mwikiriza kasonda ya gara nyo abantu wa kumikiriza
1: ya wifuna
0: ya gara nyo mtu amusabu kasira nga kumikiriza mungu na kulitile zikio na javajije owe na u ekisira chona ila angabu na kugamba ti navaku milimo jange na ine duka na injirika na ina okole minimo jange jemi kono
1: workshopu
0: okusereko huko na niye muna mbade nganiwa inga tusereka sereka tukena tusereka yogwerti yogwertio na yoku tusa inda ganti aa ama go sicha asobula kuri inya waguru kambi veko vyo na niye mbade ndia hongi ila vyo na mungu habimpa nga ndia ndira nga nywa nga wala wemfana
1: alhamdulillah
0: siwana na kubi siwana na kubi
1: tewa kubi
0: chokubi enseno nilu wilango batu mungu nikiza nense ndari ya kutunurida bando wala wala nabo bainzo kubadu njira
1: nebalaba
0: ila mungeri yemu nwadi batde nga batde mungu ya kuwa mungu uvogu okola kulunga malimu mungu uinzo kubela ono ganti ika atono ye nga afuna chino ndirasi sifuna mbeye fana wetu katonda inza okuisa mbeya nga voyo wakala bakuise nga gogo ya gara bakuise sosi katonda waya gara
1: nga gogo ya gara bakuise sosi katonda waya gara
0: nga si katonda waya gara boya gara katonda chaya gara oita umangu boya gara katonda chata ya gara
1: chiruwa okuja
0: tunsa doga anjuwa achileke chino ni hata abantu wakoli namu ima wilanga bakutamidua ya
1: alhamdulillah
0: zamu kwebaza abaredi yeno
1: esebo
0: nekisela chitumaze vannafya watu uliziza nga tuwadde wajikuvudde
1: wabadde wala
0: tuwadde tuwata ndika kutuka wabna kono waliru
1: amina
0: ne kubangi naba uliziza vanna basa wila katuonda wana bo bajoko kumpeo kono
1: ee awa ina jibavude
0: ya ina chavude chari na ajoko kumpeo wano tukuli zeko na awe
1: ee sebo
0: otuuli za jovude sekaru njujo kumusanga wano
1: inshallah
0: ajoko kumusanga wano asore na yoku wakaga anyako mena wala ofunoku yawe
1: okay kakati chilala umanyibu li mtu wakula na agena ya mbuweleza wabela koko abantu beye gomba mwaliyo nami ugede obuli yao onyizu wakubwa ina kukwe gomba mwali mchi wangu kulemesi wa ganti ya ono ya ne gombe saa elabe ya ngambe mtu wabe ya kulanga bia inspiringa bia mfusamanya kakani nange nisobulo kuweleza
0: owa na yagela koko nange unakuru unayo wano nyeka nkademu
1: esebo
0: nti negomba nyo nga tulie wayise na ulana atani cha kusomesa Qur'ani ekireto chajja jendi nga nkulembeddwa omuntu nga nkulembeddwa omuntu andaga kaaba andaga madina ne oluvanyuma waita yonna okulumu nezijangamba seeka mukulu
1: Seka mkulu wa anis.
0: Seka swaibu semakula.
1: Seka swaibu semakula.
0: Ngatuma zo kusoma. Nangamba. Sima ninyo ya ndoto. Ne yonge la nyo usawa katuonda. Ojagene maka.
1: Ojagene maka.
0: Nga uwarose. Chiteleke. Tochivuli ya nyo bantu. Nangene chiteleka. Ne nari ndiyao. Ngomusati jarese enkumi itano mkiselecho. Oange. Unofuna enkumi itano ndala. Ogene maka. Nemugani Allah ya manyi.
1: Oli mkuwa tuwa oli mwali mwalichi.
0: Oli ilani nani mwali mwati nasoma. Maulana Abdala Zaka tusome za Kur'ani. Akatu ulufanyuma. Nemu ganti kare mungu wakwe uzonzi nzifunyi. Umpaddebu witi mkubaddebu witi.
1: Allah. Wamanya tawakala ala Allah.
0: Mkumitano. Mkisele chuzali tejifunyi kanyo. Nye wae tunakulumu. Omula anajja n'agantu wange. Onofuna sende zoyongera kokuno ogende maka. Ntinya kuzifuna. Atulo ngendo kulaba nga mpeso z'omutwa.
1: Omutwalo. Mwaka chogo.
0: Zali ndoza nga nsavu mumunana. Mwansavu musavu.
1: Nsavu musavu munana. Okay. Olumani mgende sende meka.
0: Kanana.
1: Kanana.
0: Ibyonanga
1: yuwede.
0: Ibyonanga yuwede. Nende nafuna mtuwalu kwa hini. Mungu nasasida. Nengende hija.
1: Okay.
0: Nengkoma u. Ila nali. Nengigula. Ibyari vietage soku gula. Nengigula.
1: Alhamdulillah.
0: Nengi yadako. Bampampe. Nengi yadako. Nayo bampampe.
1: Alhamdulillah.
0: Nengi. Kati yesembye wano. Nobody in part, and then Bampa Neumura. Bampa, we never got to see what's
1: happening.
0: Yandes Chicago Beach.
1: Alhamdulillah.
0: Nay, Kakasang among one of our kids. Tioluvangumora, good doing every day. And Kakasanti, Jacula Bakuru. Magame ndi wa kirizempo mwule.
1: Wa kizomu mwule.
0: Nsavu, nsavu mwule satu. Okutuka lile. Wanange wetuata andika na go. Sibada wa kubona. Wakwele de mutaka. Wanango ugeno kutunda mu Uganda yonna. Tukaba yonu mtu yatandika. Nsavu mwule satu. Nga wali. Owe yatandika nga Supreme Council itiele duao. No, I will never fool.
1: Never
0: fool. Never fool. And she got dough. And tell her what you are, yes, you money, yes, you are you. One of you, Gandhi, and I'll leave you time with Deco. Never want to see Valerie Caco.
1: Valerie Caco.
0: Never fool.
1: Okay. I will use that you come with some of the with our Pale FM Quetuli program at Hapurava. Every gamble, everyone will be in your bar. Era nawe ndoza kimanyi obako kyobuga naye nga tunatulira kumaliriza ebigambo biri njagala bikoneko ekisooka njagala ompulire eddoboozi lyo lyowa mu magezi mu abalimu ab'ennaku zino basobola batya okuyita oba okugezaako okukola nga bwe mwakoze biki ebiyinza ebibafuula ekyo nga abawalimu b'ennaku zino nga bwobalaba bwogeraageranya nammwe nga bwe mwakolera magezi ki
0: Nakati chizibu nyo, imedembe ndaba jitambula. Wazi nagula koko sukari, kilo elatidi, senta wili mutano.
1: Ya.
0: Yeah. Devili amafuta, njeje terezo na mitwalo kumi. Nyo walero, nsechi usenyo. Omwari mwatawe mkumyekiza, tajia kufuna mkaso. Mungaso wabanga ya galo kupele mwari mumutufu, tasaba.
1: Tasaba.
0: Olino boboko lila mungaga tosaba. Linda mungaga manyente wano namuleta kunsaza. Njaku mwako wanga. Nilimoja fejobu silamu. Ne mizikiti yetu ina. Tusinga kwesika mila mizikiti. Ne hati nchike zaateke wawumu mizikiti. zina urabi kumusi kumuari mwa. Tewam gera kila yona kanto kona kagamba.
1: Nti karomwezi kuna bwako.
0: Aja kuna
1: mama kufa sabuni.
0: Tariyo. Baroza kukola chino. Wabada de bakuwayo za kulia. Niyo wa msumulu za kakadi. Ayinzo kukamba kuwayo wa mtuwaru guo. Unuwa kinjila kahu katula nawe mtuwa vimanyi wewe tambula. Niyo wa kuwa magizi. Emilimo jafeji no jata andika kukoli la buwele kangambe. Yobu silamu. Okutusa Mungu bali kiliza. Nibaleta abantu abategeera obulungi obusiraamu. Nti nagwo mulimu
1: ogw'obwalimu.
0: Ogw'obwalimu nagwo mulimu.
1: Ate nga gwa bbaluwa.
0: Nibateekawo okugereka emisaala. Olwaleero n'abaalimu ayinza abasomyeko tayinza kukolera bwereere. Ngafu bwe tubadde. Era ayagala ka sente. Kamu sawezi kupenda waje. Ila baadhi mu, abasomi yako bana kuna wona. Ata amri muzikiti.
1: Muzikiti.
0: Muzikiti. Njia kusoma kutubwa la jicho la jicho. Toka nti agenzo kusoma kutubwa. Ndio kugeni wafanya mkuu la.
1: Tuna mkuu la tia.
0: Anoja hicho na hicho. Asoro kuhivili lao.
1: Excellent.
0: Nemu ya kila kuwa magazi. Ya Islam uno mkamu wa Nabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: chakula bila keri abantu bonna neti yaina msala
1: tena msala na yatukiriza
0: yatukiriza ila nayo bango badowe gomba kushinkana Katonda wo gumikiriza okole chigambo cha Katonda otusalo no bamusi chigambo cho neshi cham okubera nga bakugira ko ngo mtu atagendeka. Mu community of Islam. Kukogera ko bubi. Akira abakogera ko bubi. Katonda abakimanyi nti wakola kino wakola kino. Kichwa kiba abantu bonna bakutamwa kukogera ko bubi. Naye abali mbonna. Mufuna amagezi gonna agasobola okuteekawo emirimu gyammwe.
1: Okay.
0: Omwalimu ateekwa kubanga amanyi okulima. Ateko kubanga amanyi okubajja. Ateko okumanya amanyi okukola oba
1: okukola
0: omuyika akumanyi. Ateko okubeera nga driver kubanga nalabako ntawana Sheikh Shaibu Semakula yakola nga taxi Burhan Semakula yavugako ku taxi naye nga muwalimu ataira asomesa Sheikh Kyazze naye yakolako ku taxi sajja muwalimu nenga asomesa nokutuusa olwayo waali
1: atali bulungi
0: naye ekigambo kyonna nekikyamu ekiri ku mwalimu kusaba tosabanga bagagga abo babi bazibu nnyo buli omusaba akukyawa buli omusaba mala ennaku ssatu ng'akwetamwa ng'agamba nti omugambo kiriiyo abata kugamba nti saagala kunsaba yaga siriyo abaali mu kiigo ekyo temusabanga mulinde Katonda kyanabawa ye Katonda waali mulamu ajja kukiba waki munakozesanga mu maka gammwe.
1: Okay, tweyanzize gawiza twagala okumaliriza shekhe akaseera kano nga twagala okuwaseeka bantu ki boyinza okwebazaayo na wono kutwaliza wa mkawawe kana baba famili wa baba waka waja tisimutumira shumia kongo mtumira na kumwebaza na imba desa wa mudashi kazi mtusigaza wabereka wa ntuwebaza ababa desu ungenyo mkula mbuno ila nejofuti
0: njaka wakwebaza okusua kila dala abantu ntuwe mkula na wabu mtuwaliri yangi
1: yesebo
0: betukozi semi ni moja Katonda kweranga mjikoze bulungi niyate mbalambida na mwe ikigamba nti nandi badde nsubira kuba okwawukana na mwe simu kufa emu mirimo mukitambuza nga bwe tubadde tugitambuza nga wendi ekyokubiri nebaza mchala wangi kati nyo mchala wangi kati
1: mashallah
0: haba mchala mbambako mungu ya batuala
1: no
0: sawa mungu abuwe jana
1: Allahumma amin
0: mchala wangi aluoka kati hanifa mwongi sawa katonda kukula mwurungi
1: amina
0: ilawe denga tucharife na
1: amina
0: utusa mungu wali agada wakutuwa hukanya abana bange mwenna na abana baba ganda bange nsaba katonda mwenna banyweze ku kigambo kya la ilaha
1: illallah
0: Muhammadur Rasulullah ne bakyala bammwe ekifo kyaffe ekyennaggulu nsaba katonda akitukuumire
1: amina
0: nandibadde tunaabaawo enkya naye abana asigalo bonna bakikuume nga kya kiri mu busiraamu nga batugamba nti misbahuddin ekisala kisigaddewo nsaba katonda atuuse ku nnaku olna olwategekebwanga ennaku z'omwezi abiri mu nnya
1: omwezi ogwokkumi
0: naye kizze bwe kiti omuntu yasooka okunsanyukira ennyo nga nze kisaasi ele haji sebagala sabani sebagala mungu amuwe kiwumula ekirungi yasanyuka nnyo nga ntuuse ekisaasi era mpa amagezi tetwawukananga kati emu famire ya sebagala evaamu ekigambo ekyo kyogga nti kitaffe yatukulambira era kitaabwe yandekawakawaabwe bajali serunkuma n'abaala bonna basijja kwogera kati bonna batumidde mungu abasaasire nnyo baza kiyamaani etwale n'omuwanika wetwale alhaji mahamad kadalaga okubeera nga tukyasobola okukolagana obulungi era n'emirimu gyetukoze mungu akkirize atuwemu empeera nga bwe tubadde olwaleero n'enkya inshaallah ate era mu ngeri yemu komekkereza neyesheeka kalungi muzukulu emirimu gyaffe gyonna mungu agikkirize era atwongere n'obuwangaazi obulungi atuwe n'embeera yonna ennungi okutuusa ate tunava mu nsi nga
1: asiimye
0: era nga naffe tusiimiddwa tukoze inshaallah nsaba katonda olw'ekisa ekingi baimaamu bange bonna abali mu ttwali lyaffe bukoto kisaasi namwe mungu abawe obugumiikiriza mukole emirimu gya katonda namukolera katonda so mubantu bonna si bantu bokka naye mukole ku lwa katonda mungu agenda kubasasulamu obulungi abaana bange waka mwenna mungu abawe obulungi okutuusa ku nkomero yammwe nomwogera ekigambo kino ekya la ilaha illallah muhammadun rasulullah mukinyweze ddala munaku emba mufiira nsaba katonda ebifo byaffe byonna bitulimu abitukuumire abikuumye kulwenkola gyetusuubire okubeera nga tujja kubikoleramu emirimu gy'obusiraamu mungu abitukuumire nkomekkerezaayo okwebaza supreme mufti omanyi mu supreme mufti oyo eri babiga tubadde nnyo ba mukwano naye nga mungu bajjaalandiza abantu naye nsaba katonda neyamunyweze ku kigambo gy'obukulembeze era n'emirimu gyakoze katonda agikkirize kati azimba ennyumba eya wakufu waffe ekyanja eya myaliiro ena era ndooza kati bakakolako emyaliiro ena ayagala ndi bagikola nga myaliiro etaano naye mungu amusobozese abantu bonna bamalirize bagimalirize komekkerezaayo n'omulangira alhaji doctor kasimu nakibinge mungu naba akuwa obulamu obulungi akutaasa abazibu bonna emirimu gyo katonda gyokola ku lwa katonda agikkirize ng'abantu bwe bakusiima ne katonda akusiime era twesonga okuba naawe insha allah ng'abiri mu nnya omwezi ogwekumi mwakirize
1: amin
0: okusaba kwaffe okwonna kulisabira
1: allahumma amin
0: ajikalungi shakalungi
1: esebo
0: naye mungu akuume
1: amin ya rabbi
0: ojja owereza obusiraamu
1: amin
0: owereze n'ensi yo
1: amin
0: nga wenna katonda ogwomwesigamira
1: amin
0: akuwe na urungi mwusi mwono
1: Allah
0: na kuwena kuwe nkomelelo
1: amina
0: wakati baba kuzara mungu awasase mutana jivali
1: amina
0: ni wajajau wona
1: amina
0: wasalli Allahumma ala sayyina Muhammad wa alihi wa sahabi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin
1: amin amin amin umulabi wafa umuliza wafe